0: Mwen chita jani mwen. Zon ade sa moun kour zon.
1: Ade sa moun kour zon. Ade sa nan zon. Ade sa nan zon. Ade sa
0: nan zon. Mwen kwa ta moun tachi.
1: Na kwa ta moun tachi na kamba. Na la ka moun gaya moun e ka pa pon.
0: Ni wana ni ava?
1: Akimu.
0: Ba Akimu.
1: E moun kwa e.
0: Panje ba Akimu mwen mwen kwa ti... Muri kuisa?
1: Ndiye mutuka kwa tuloko na sura kwa tuloka imejen sona te asla fene mwa sara nda nombeli.
0: Serious, nungu mikata ya mikata wa Akimu zona. Otherwise, muri ba malaki zona.
1: Ah, njua laki zona, mura asmine sara.
0: Congratulations, otherwise zona. Popo tu ingaji, takumi shitapi congratulate.
1: Thank you.
0: And keep playing, mwikadenu kamonfa.
1: Okay, that's
0: it. Yari shimi kwa zora. Fintu sana. Thank you so much. Congratulations. Enjoy your day.
1: Okay, okay.

0: power heat maker.
1: Wabaza baza, hapa manje ni murilax. Cheza papawa. Cheza papawa.